jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay masale.